Kula ngimpi diterai Pregiwati. Ketoke ndumuk-ndumuk lambe kula. Malah ketoke niku wonten ngriku.

ngatur sedaya purwat yubolo ndirek tindak dalam koko prabu senajan ingkang abdi nyuwun pamit ndirekaken ingkang rayi noto pabarisan ndirekaken tindak dalam sinuwun prabu saya Sukendro ora liwat sing padha paeno ngati-ati gandeng pun kakang uga durung tau mangerti latar dalem Madukara pun kakang uga mung bakal minta senjata pitru supaya togok nuduh lo dalane ngatos-atos koko prabu iya yayi ora liwat budaling format dia bolo dalu sikegaman spiranti peperangan samongso-mongso dilamar kanthi becik ora dilungake.